Nzike nanzike. Mantate lituwa luti kumakaya nga makaya kuenda ungenda ubenihli ni pula pula mkuzu. Wakache kumda mchulengi kamaz kalumbiza nucho chupzolo wendo ngendia nitanda wa pula pula mkuzu. Wana kufikiza ingetlashifanayo. Chao, chao, love you all.

wena owadatshulwa ngenxa yethu, wena owashaywa ungonanga lutho, waba yisono ngenxa yomuntu owayeyisono.